Ọlọ́run ayọ̀ àfọ́sẹ́lì babalọ́lá ó dé o. Ó níbi tí èèyàn méjì tàbí mẹ́ta bá wà. Níbẹ̀ ló wọ́n wà láàrin wọn. Ó dé o. Yes. Ẹ fi ọkàn kan gba agbára Ọlọ́run. Ẹgbà. Yes. In the rubber satan body akọ. Did you know that Ratus Kapadina Baruba Santanica? Daya Balakabura Satakana Bakunis Kanaya. Yes, or so. What's in war? What you call Badua Casso, real tutu? Nitori Nakafe Wabea Sore. Offer Sore de Lumena. Offer Mui Yonua Tiwa Hala Repulo. About you say mo. About you say dun. About you say pat. After me, I tell you, come. Uluaru alagba. Tori won beere to mu bo ni atanda o se nge won ma beere nkan to mu bo pe lati je dogun. What are you doing? Kilo nse lati je dogun kilo mu bo agbara desa ti oluwa ni agbara eyan gbodo de ipade ti olorun lagbara. Come on, agbara lo le ibi itedu agbara lo wa yi e beere agbara e beere o ku seju die sa. Yes. Aha Lord wa Jesu olubara agbara Olorun to tayo atemi atoma ataya oluwa ruwa lagbara Oluwa ruwa lagbara. Yes, Odeo. Yes. Yes. Ina joju na lo ina toju na lo lati nu agbara Olorun ko wonu aya mi o ko wonu aya mi o ko wonu aya mi o so mi de lo mi na lati bi lo ati mi ato ma ataya so wa de lo mi na so wa de lo mi na so wa de lo mi na so wa de lo mi na so wa de lo mi na so wa de lo mi na ati mi ato ma ataya oruko Jesu aba ati ku ki pa aba kalakala ki ese lori e aba ati na ki an ki se lori e aba ati so tele odigo le se lori e oluwa ro mi lagbara ati mi ato ma ataya. Yes. Oluwa Jesus. Oluwa wa.